0: ni se fason sa pou mwen fè ou el.
1: Bot mwen se problem mwen gen seman fèk mwen
2: jen,
1: paske mwen ka fè de ting ting moun.
3: Men yo telman enervan, e mouzou sa soubezwe fè bif, yo, I'm ready though.